Rete gade, rete, rete. Rete gade sa ki pou al rive, rete gade sa ki pou al pase, rete gade. Sa l'Eternel ka fe, sa l'Eternel ki fe, sa l'Eternel ja fe, rete gade sa ki pou al rive. Sou te pe, de pe.